Ranyu we say eh asamo yeah anyu we say pa sabre bo asanyu we say na enye easy kra edika ka kire o se edu fiada se yare dem gusunko nti ebobo bia eh otu se na de masisamu a we na re de ko ayi de de ko eh de ko bob ko ne ai ga bi ko tina na dia mate ba san artisan da bom kakra ho e ada dem sa netie but nipa wo bo nwuma e bebo yi ah otofu yo ousu mensa onya me fa ne currency so ma twen e ready anim nse e duro na ti bra na di bi e no ho no e wura sa nwuma na ma ka cho se ene me tra ku sia na pa no sia ane na kyna ya mi adomu so e betra to amusa ti sabe ni ona ti be na

Ponya aduma ye besa ne shia me diani DJ Frankie Samre ye crossover. Sheikh Alhaji Mai. Baba beka mensa e wa hasi. Yango ponya shiro bibia. Ne mumma re fisensa. Mako. Eno ana beka ko pe bia obenu. Eno ane amuzubitet. Amuzubites. Amuzubites. Eno ana beka ko pe bi. Ano mabre meko. Sheikh Alhaji Mai. Wajine ko.